abali ohlak salini bu malak otl salin se mokokwe kola inta chalkwesh kebal aamban rehebli ak kupku kwi chak chani kwa Jesus chanak te ruk shnum sinkichi shkunil te shnum tili raylal kwi tzakal nake shpabli Jesus hanshe te rebli apostal la inkwi te kwi te shkul kamash kuli Jesus Reheb akuilish li joke spats bal. Abananchan reheb li ak up ukuili li ochocha in reheba. Up ukuili na heha in, nekenau na up ukuili na heh chokela o abanan. Quina kak uli railale, quina kutsetana, quishik nuko ilex, kabash pok to sinki resili porki hash delicasus, janak te uli kubiatin kukachkubia ilish kulikasus, masaki kulikasus. Masa kiskuli kasus nak yeshe kajak nasruk salisek ka ra kiskul num takanak shesh sektana shesh makikwa shesh chupa jalak tashruk chuskebre aban laim kukweta shke balere ain chani kasus de mantesh kabinkil kadar na kumpa na shikli onal kumpa na rake chakyan chana hop kasalak chikpa na kuel salikong mantiko kohong kamo ka At kana katukwa Dios. Ang Dios siya gwelindok na konala siya si Kechero Likutan. Bebekwan, impando siya listo ang bihuhun, ikakumona. Isyo rabi, Kechero Likutan na inatagwa. Isyo rabi, chak sa skwali frekwensya 106.9, ning kanabe listo ama. Sulakuk, kubalakwan kila. Uli suara bijak sekali plataforma Rally TikTok at kakwa Ning kanabayap salaku Nabalip di kakumon ni siya Sibak chukikin Nang kastasyap sa shmuch lalaku at kakwa Di kakumon li kwa Pedro Iko aran na Sa epokal por benir Ni tsama chaku at kakwa Nak chakwil siya tepay Bishkong kaba Osop di siyap Osop di siyap at kakwa Lakat chiru chirishi, makana bech hones. Chataklachak litantil musik ek chishk atpal chishkonil shkwankilali raylal, shkwankilali chakilal, shkwankilali kyakhel sa lishkwankabal. Kana karming tiyo chak chakat chukke katsibankil sa shkwali plataforma ni TikTok. Chakwilish li litin marana marasing kanakanawat kagwa banang chakwil chateng ka sa lishkankhel. Salish juam barkul kwan kwan. Chakwil chateng kaya bakwili ka kumoni shwara bi mantios li kabinkili sa shkabe manak ka. Sa shkabe manak yoko chika kela. Nakakashta sili ka juam chokre bat ka kwa abanana. Magkusing kaba talainak yokinch yokinch kabinkili sa kaba manlata ka kwa. La ati kashalmim la kwan kil sa shpenchish kunilay. La chatenak magkulain tatyal kwesh e balerea ina at nagkanaw ani oho pampile si kastasing sa lilok lakanake markuan li naksik li kukung katkakwa sa kuil sa tingkayap ni kakumo li suara bicho li kutanain uli suara rabi sa shkaba sa shkaba li radio in linea sa kuil sa tingkayap at kakwa sa kuil ay bakwili at akhlak sa lisant iglesia kung sot kong rupay chosha li obispo lisant in papa li padre sa kuil niya at kakwa Ebi laikos, ebi katekisa, ministro. Saka ko ni Loli, nakaukong kumunin at kagwa, ilog at lewot yung ikutan. Likwangke sa raylal, likwangke sa salam, likwangke sa te. Ebi tiyah, ebi neba, tiyos ko nila at kagwa, tiyatwile, tiyatin kaya, kawa tiyas. Maring ka, siya stel, kung tukulak, kung tukulak, likwa, ipiha, abanan ni tsama, tiyatwot kagwa, nakchake, lakuk santo sa shpene. Antios ti patiwam, antios ti skawil kachol, antios ti katekem, antios ti shkonili shasi chumikutan. Ayin ang tama, ayin ang tanap, chakuya chakusish kaba, di Dios chukwa beh, kakol beh, santin sa el, kutan. Antios ti kabingkil, eskas kitin, kesh rakwali kakangkel, manak, yal, pip kasalak chik. Kwara lipit shesh pa, chake, kuya chiklipit, o shik, kahit da jing ishkan kaash, kanong si, pero, at kahali kung paano siklihon na walipit kagwa siyong ulo na rin.